0: na mane ne odang pe yoddu shu jotia kanya ra kanya da yini dia dia kaendu ko bodo kamanu yindo ngiri bet soft
1: hm
0: abere ba nga ye che yinde ko be aduonga kar ko di ko pade ko ba manu no cha here ne ngo ena wan ne no kane o jo adia ne no kane an gere mo mit ko di ko pino tenu ngone dang ko bodo ite wa ke ya manu no
1: kaina ri ka winu ta ta ti ai ni ni da ho ta ki ya ta ki ni wa ye en o bera kema kema Puye pe eri anu ana beri ye ba shi ko ja da ho mo no biru tu beri ni twa no ti kri ta chok me ro bi pira bi sia da ho ti a ke o me ta ma ko ta ko me pi re ko bi pe lo wa re yi ni ne da ha ya ta mo ko ra lo pi ni na ma ni
0: ah
1: no ti ni ngo
0: pe don ti a ba ki
1: bira ke ma me controlling pe yon so ana ko bu ni jo in the unity pale karano jamu ke te mo mi eto ni za le re te ere mi be kiri wi ni cha me gina na en join wo ko na yo ye ni a du ki mera be ro ni
0: wa
1: ka du ki mera du that is your results ga me wo kiri yo ere mi jo ke ka wor me che ki yo kom gi te ko nu ni ti tu ka mi papa mer pe ye kam
0: ko nu we ho kun
1: that is your results
0: dang yin nene me opimi
1: gineno pimi
0: dang aduogi meri jolo du cha mieri yini gam
1: e kara na yiti bere ko elo ni yeri yin no te kat no pe yeri kara no no not gam report it out ke pajo report yin no
0: pieno nyal kwanyo chende te chulo nu amir nungu ni aduogi me atino tiu mir duok pas
1: iwo aduogi me yot kome pingo ku jiri ngeo dan jo karakene jo moga me chundi ti kilo te mo dan ba ru jupi e tero ba jo na lo ko kina pe ngeo
0: ateni me kop tieni jo kom ka wor me wot pi mere ka o pi mu tuo te ma ko koi kom ngat ra chiela jo ni aya dum ko bi da hatal counseling jo ni jo pe ber mot ai da i cho nyo da ho ngwe cho ko to we ka wot re dong ko chien cha ko blame ngari kom tuonien ando bini wati ngari eno kelo ngari eno kelo ngari eno kelo nate poyo e monga meda hatal tie kede karu pimi ko amia por bala nene syphilis
1: yes
0: nyogonore agini te ko pimi ute nunguni meri is more heavier than me awoti gin counseling madu chunyu dushu aroma roma da post specifying me kom ni wandu nu ogini duonga te hata kom deo me are da goro tinen mo gino balancing ya kina wote ko ni chani wandu nu ni baltie bat gina pire tek tieni wundu i dohe te chako neno nena nyen me kom ni wori gwa here wunu gwa here wu abere yu achala man beri yu achala man beri yu achala man do yin kai winyu ponyer da hatal chamir da tim ngo kadang ko ni ko i dohi wori beru pei i wori ti wonu gina chala man mir dai win deo da ke kane ka wek do weba
2: ginor ki gen romo ti mere kara shel kere senga namanda atiteni senga namanda ti ukere yen mete kwar me konyi me medo gubuni ya chale cho me chango tuo pressure tuo rero jo tuo chukal mara mo ruenyo kere kony me nyual tuo loti kere mi ugum eka ginang mi yata me konyi kaya mirwe ko taba kere kon kere jemu keno chele nungwa ya paj municipality iya ka center ame chok kere otko yomo mea giki pinge chatut goe wachim inamba Nota bira bira dek, achiel a rua beach, achiel abora biro, nyo, nota biro nota bishel, abiro not, abongwen not, abongwen aboro.
0: Poya tek me, duogo, ikwena achieka mo karno. Deo watan.
1: So, why don't you come ni, yot kumwa, opere uti jateka, wana na mi uti? Pengata na miru kumbi ni bende kumbi chini, bende kumbi chan lady, bende kumbi yon. Na hajina yoni yon kumbi piyete. Ticho kena meti ya kina pa yukano da nu kumbi lady, da nyuni kumbi lady. Da hatalo kuna mangi na tie, kwa yinde mwenye ya tututuni wote kora, kwa nene kiraispo na tuni. E mwenye ya teke indwela bi, ya temwani. Ukoni pei matkong, kuni kong, kumpeha mwere pei, tuwa mwere cha ubiru biru mwere. Enti kama. No. Yiri tamo ni kape ho bini ko miru ko yi ni ngon. Pi yiri ko ya tikiri wii, ko ya tikiri tamo me kwa kujur komi. do you think I don't be stress make work with your comedian you won't come maybe

0: kan komme i ti bere la la mon to hen
1: per wate
0: so mona ya ame ya ba mo gi nyoro meme yi nyala tina die yin ko ebi da die ke karate ne yi ki yo kena me ti na me gi ngalo die la yo atin bi na die aka yo ko ni mano atin no na ti no mano pero wote ko yero a yo apole pe atin no die ba o ma ho die ko pe pa pero mano yo gi ke de we lo lo ke so tu te tiki meme yo kora bini yi por ni be kora yi ni aye da tu te tiki meme yo kita kor ni aye nyakir no yi ni yo chas mere yo kita nyakir kite kwa okere ena pira te kala ti mawa me yi yeti dana chawa de tako chako chako chi mawa mewa kila ki yuri lewe kabur uri mewa
1: apot potu ni chi mawa mewa chako ngalo dako kwa yi yon
0: ti mawa Maybe that only biru biru can stress. Maybe your party will be a party queer. Maybe your mother will be good. Then during their life, you're down with a guy and you're yomba.
1: Totalba.
0: Eh, you will go move out here.
1: Actually, Mona may yak ten one on your bear.
0: Yes.
1: No chog gidang, no get chiggy. Will you, madam, no dog doubt your mate?
0: Eh.
1: Dow kayak. Ah, and then what could be in a mirror poy about my Pien en opportunity ya da wano bele jami ting cho en no. Pien mogo. Amito gari moge di aha. Nyo amito man mwana kaba.
0: Kono yipenye kene juizi di uwa mato na petu hidi wa inyo anapenye wode gino.
1: Naha. Eno kene amito ngo. Amito machungwa. Mwara amito nanasi. Haya ilaina juwa komgi ponyo kome yota kom. Te kome ni dahono. Miro chamrecha di aha. Miro chamtongweno. Miru mood soya gini. Peda da mood gira duonga taha taha. But has to be balanced. Ame kodi jamini. Ka kuchuruti pasu nye yot. Ame dung. Chala tina mitu nen. Ina miri kuog dahoni.
0: Yes.
1: Dahoni da miri cham kodi jamino. Kung dai surprising hen. Bae chwalo boda boda moro. Tero kodi jamino. Pasu ini tiga luang iboka kanoro. Jamu tunu kwa pasu. Mi chai ini duo pasu. Jojoli ba. Jodan gami komi kuchi rwa mamalu. Boni dango goa meo yenyo guru longere very well.
0: Yes.
1: Eh? Kaya nenda ka miyi kwa nyo bon. Ama o ngabi kora tapeo goa.
0: No ye penyo.
1: Koi penywi. Pien mona rieka wigi tiukom. Goyi bon ko. Te dolo dako. Kaya na me pemiro dolo mere. Keri kora. Te cha ado yini wor me wori luok. Ado yini duogo. Pien cho. Pemaru wire chung. Beri koi laka buru. Lo perro kabuter ne okani yinde do bi berie tawele o kilwa kar kere waye ken ya berko mo merti wi meje doge kan ba mo mera do amit rukuni no do ngo wa ko do lo ker kwene o pieli la ngere kan ai te nungo ba chi la bero go ngi kura kai wori akina lwa
0: i wor ko bai jo
1: i wor dang chote ni pali ni dai balancing a be eto cho ken tie kere kere gumaraj ako bene gumaraj deo pien kai neni ruhu boni ame uguru nge chal tolla na ka wuma bi unga bokere i kom tolo kwanye kere kom chenge bon ti utwo be di kok kaman kunde nyoma nyoma ti dang i da ha me puda tek ta me da ti gere gufi kom pa dang ti turi nge na pa ma cha lor nyu kom pa ma cha me akwanye cha ko li chigiri a to keti ye to goyo kom lieti ayinde wote bon apo goya kene jo ko pen wi Pien chokene had been talking here ko bigi kwa yunji me koni kai dog pasu kwa surprising daho kari bingu ko me miya chele chokene dog chingi non
0: e magari pe da no blaming cho du shu wole ti mono kai na kai ni wole gina ba e te mi gamata mo ko gamata bolo pe
1: e to ko item
0: me ko bu ko me apo
1: tem kong me wek ngolo raj beda ti
0: ya boyi papa re ye no no ara kili Aya kere, kare kumi yendo, kwa ye dame te po, ya te ya breko, kaneko yore buwa la kere.
1: Ipoyo lebla anwa ame uko wini or jote ya kanyara
0: kanyara.
1: Piti mora yot, mondang tek, chodang tek. Her kade idio chunyi me koni woro ko ye. Tieni yindo miri beda gam dushu. Miru da de idio chunyi. Na haeni kom chema me atedu ni. Ti choke na medang pemaro na ka chema me utedu ture diyo kalu. Miru chemi hotel. You find him breakfast, ti hotel. Lunch time, ti hotel. Isapa doki tieno, ti hotel. Adua ya wot poshuni. Alangero bola tere. Aya me na dahu kiti da nyono ping ya da ko kare kere wo ke ko kare pichware cha eh eta mani yot kom chware ber tie cha mono wad ge na do ta konye do te do chwa
0: mono chono ka ye na do aturo pa jo dala ko stal ko pe ya mo di kan fu ni kun tin da pe cha da ta wo ta go a chu yin na ye ke re
1: wa o moru lut o bole wi mo ngola ngola man jo me ti chel cha gi no ko te mo af kilu kau muri mana kau tiap kongi dah kau tuan ada half kilo kan? Timur mengwer, kebeja mana dah kau binu inyanya? Imoga loro kau ni boli ma? Atau reta loro? Hende muda kau, temat kau tengi ni kau tengi ni jauh jauh badek. Ada utu cuye gula bapa siara riaja. Biar mereka peti. Doa tuan tu kau bini dah kau ni ayah cemau bang umi, imi ukur utu ye cah. Dia kuaya kuanga.
0: Dao biru gini
1: jinai. Icha kenda iya. Uki da peiwe ho chile ni a bichur po hinyu tutari o mor pasio. A chumone na tinti eni. Baje gida nono. Kako mi we ha kadika tuta dek. Da hari do ye a mera mo buako po chona ka chok nena rio nyu a dek. Kako mpasa jo u kunyu moga kunye poro. A kunye choha kunye poro. Haranga danga juki puku te wanyi keno. Tuta deki wako ni pewilo modek, pewilo chukari, jote mato majan, kibirita mejora mguer, chabita loro.
0: Danku wate bida yon.
1: Ama ni ndu itidu wa yon neno, iwe tu neno kanapat. Deo, kurukopi ubiru koparajba.
0: Angina me wao ya, inyo obao miyo wae kino ni ya mwono kwa hini kini. Kino ni daa chel chel binikirin. Ati inde kupuri yidaho, kirdan moko moko kirigi chiepe nini toro kichiep. Bagai punya kau ni kan muih bawa cuan ni pelan di rumah itu. Kau kan muih kau ni pelan di rumah.
1: Nah, anda me anual le dang. Anda bira bira mana me imuung muih kau mencoy lakuk muih kau racet. Eh, nuda ini tu gini cing aja.
0: Dari itu muih kita pelan beri, dah pelan di ribut kanon.
1: Pelan itu buat kau. Eh, cakap kena muih tu gini beri cakap kau wihido ini ya boleh dah nyokoh ente ready loki iwat kan. Ini waktu be amit tu gini cakap laman. So ini Amerika.
0: Cakap itu keropoti di dang ni aman pemara. Dong bero ako te pura pura kulu. Kung ako rame tami diwiye.
1: Karaman pa siya te kwe.
0: Kepan na pa siya ko. Dako te biru tuye tuwa. Dako te biru chuna chuna. Atin te biru kwa teke yito trape metu kutu.
1: Aka mono keno tino dang yelo gi. Eni dwerre mora deha ngwena bi. Atin te wono. Kado kutunu nywa yiyo chumba dwerre bi siya la bero. Te yoro dok dok chako chamongo. Gigi mwari ye pe mirja. Ngokere duong. Eh? Mogo dang tuye kom da hatua. Aya cha ken nu ka ber ka chel kritien da te mo. Upa ko. Da hatal ko ni wil ni ay mitim ngo. Modi mi cham jamale le mi wila bala me mo gini. Ama chungwa gini. Eh wori kob keri cha. Ari ri wi bana ni mi. Pe ke ke yira. Wori ma do ko na me ramu nu ngi ye.
0: Ha? Da do pe lo mo. En ku che yi pa ni cha he ka no.
1: Monty get a lot of punishment kaw gamu yigi mago bango na kalobo
0: yes
1: mago mako kwon mago muru rech tuoni anumu

0: Cabun melua kadahono damiru beda tie. Cabun melua katin damiru beda tie. Ti nye. Nah mo me wiratin. Da nye tie. Eto dea other people amegin kobuni they cannot afford. Eto you cannot afford. Me wilo kori jamini. Me kuogetini nyo melua ko. Gashi amiru bedi komatini. Pingo. Eto you can afford. Menene ni irwate kere da ho te tuni ko menyan
1: e ya yon yo ke ni pera mo ti
0: ay mar ko muru moga moga bo wora wono ten ko gori we hati no ko ida no to gwa ko dano ni dongo e be te mi ya bar wi wi da hatal ena mi wono ko ni kada ho no ya yini ri kwa yite te ri gori yat we punya me da hatala wo punyu no yini ti de te mo
1: e winyu
0: iti winyu peda ho kena
1: mi mono responsibility
0: yen kada ho do ya te ko ni yen ti winyu ate binu reporting bori yin pe be satisfied ke gi na mo te mo nga mo ko bi
1: yes
0: so reporting bori a be de problem but yin nyeri kwang the first class information amo do nye dog da
1: go da hatal yin e dog kre pa
0: yin te dog da kre pa
1: mo man roll la en man roll la down yin
0: an kara da hatal tia ko bani da ho ni pe mira wek bet bura bura mir ko atere i feri feri wakor o ya to word ba on that o da ho ni tia te mo exercise ka yini worri wat yat ka ni side me maternity inu mo da hatal ko ni pe buri ya ko koy lo worri wat koy tun nay dog geet ja wor ja riye dog nyonyo da hatal ja adi te tim no lo ka do che mo ti mo exercise bat ka yini joy wor ke di che gi chin kito da hono nyal re berango
1: period
0: yes kado worba otie ho de don kai dake habich ke ken
1: ya
0: me riya ta record kanako
1: ana tia beno ni amed kana no ni one purtio kwota chingan chawane jombe tio la here I da hata ale na yiti ne chawane ka yini woriye otie ko ni jo mak chal gi jo pa yi de chala tin mak jo kena kwerni kari tira tin da hata ale cha ko wotke na sama edini kayiri woro po mi kanyui woro mere murdi miri yi kare chon bien ko pe yot kom adok responsibility ni jin wede mi tikoy bira yor nyo pe do ka ko imir bira yot ti ginu du cham yo ko bira yot ka ko yo tu bira yot yiri cho mi ti ginu du cham yo yot ko ri bira ko gi yot da ho ti ami do ngo rem kare chan ti e jo ri rida man wuri ko ngan ta ko ni wuri lo ru ti chene waro pe chente e do ko jo ri da rida yen kare ne ni chene pe no mir pe kel da ho ni turi no mir gi do pe ya ti nga toro we giri bi di chene me ngiri chene ni rawo mi ya bi ti yide ri de ye e ngi te ke lo da ho ba ji te ka yuti tuta ri wa me de ko te ke ja ja tin ba ji ha me de ko chu yin mi ri bi da me yi her pi go ka tin no na mi yo ko yo bi ra yo ana mi ra ko bi mon a me o ba mi o gi nyoro ti go ka yi gi ni tit me mi atino bera ko mi yo tu chu chi yin ye le te ki tu shu e go hare be te ko mi chil lu wa hare cha wa i ko me ni na chel kara lu kare ngwen lu wa hare me be ka tin ni be da ko mi yo go na te bera yo ni wa la tin na ko mi yo ta me atin na te bera rie ka di ma ko mi mo nya ha bitu ene ye ye ni e o ma hore ye hona ma hore ye hona ye wa na ga ri ho por ka ri ho por e clase du shu kai cha do atin tia meru berere ye wanda do lelo kina tino ma hori ya wa chunur yo por da du ina de lelo kere gum beru gum ina do ni ko matin do ma hori ya na ni ya kapeto ere ha ana no ari ye kla ye ya homo ye ga yiri ko ba wan po nena ba ko ro re ye ni report ka ha I wura wura so wan miru tuta tek me ye ko yor ko me pasi yo ko me pasi be se chung borwa mono gina chel ame ata mania ko bata wine kri ko pa metin do ara ko bini jo na ti oho wana po yu me wunyu redi apa po yu me tute unu tiu kara chiel na wano ko bini gina wano ko bida wano ti mo da ti me pa turwa
0: da puru
1: ti me de ti yu ka ti enen
0: karuru ye
1: do wana o biru ti chana ka ti o mira yi her ye me no ni agwa ko ginu bera be il pe ta me anda ko bini do la ara ko ba po da ti ye so o ti unu kara chiel be pa yu abeda ko kwa chee no alego na eno kuno ba kwa ame mara joni maru wugu wugu kwa wubeda yoto tina baati ako karu tuj peyara wakwa ni nyingwa chela chela eta maru kita unaye maru nukere ba kwa mi wugum
0: amen kere manu dadu wa kelwa ko ya giki ento de ya pe chwala morni ga chedu pe ngio ka ngat rawu ke yiri dengeri ni pero dog dog te go yida bon
1: wek do mot a minot keritina meti payukano again to lel pekano keri community mo lel pek ana morwa tek ya yomi komu apo yoro ngwa ko wa
0: madam miss treasure chwala mod me ma borida
1: eh yen no
0: yen de no wiya me do wila na
1: no kon bal ba ba re po yu wiya
0: manu da ngana mi ni apo lo ag du shu me win ready a patch hande wiya ti ya chwala chwala duana oho konya me kubu duana me wek kwacha wano kwayo we ko not tin wa kakare
1: yes
0: Amir dang chwalo kwerna me kumu bo Walter Opidu amen tie obedo director me skill boys motogari japai apach kani senda sikacha amen urwenyo anywalere yikere obedo konini ageno twa hotere eno kere dang ti area ma rosha kanu ame jo dang ti upo her worie
1: manako mena eno
0: wana kobni jo ada do worie ba mede me chung ket gi te mak gi jami me duo dong pasio
1: yes
0: ento pe kala kala worri skill boys motogare worri te ratini wor poñer kunu we kate no ngej ai dog dai side me yo lira kan bo josh me josh motogare ite no ngu jami me ol sei ile me pihi pihi ai mito headlamp imito sprocket me pigi pigi imito jegele imito pira imito chine imit ni ting me old said new retail jamino du shutie mo ame otane you big nyoi mago luonga ni tuti deo gi na ngeo
1: ye
0: kunasa do ini worry worry worry ineni ye kunu bien da kom tie wora nyim da do jami tie ram jo chon chare otie kai japanese moto garage kana do garage dum tie nya polata Iwite bora belgi opposite 146 kanu inuomugiote kanu ateda moto dongi make wadi wadu dusha dusha iruomwa pola papat charwil dushu iruomwa pola papat boda boda dushu iruomwa pola papat teda nkwa iu ni chilo meko mumede meda chalo kome yotko miru weka itingu daka yashu teru mewore onyual nuena ntia gamu yama ngi jujo kamalo kaino bani ubiru wakei terwate wundo hecha beta bino ento wiya pewin me moto sara me yini kwa bar don kwena chukulu teriye yini winya mot me mara ite gamu dangi kaniti ye kwa kunu ate mot dang mami grace karachiel kere mze joffrey awuni ke dang bar don minota the late jerome bale ana chweli ya mot me mara Dusha dusha juadu tia kuoi barodong Moro udushu yon said Jua tia side mea kere division A Russia division A thick division A gulu Gomola patch Ibuje A kohoro cha wende Nambieso Moro we all said
2: Hey! Atie kere china na mwara mamiru cheke Chaki nina manuo kere modek fortune gold Ange ange ane anuo mola ikome. Ruam telu na mede. Mwedek. Mitere. Kede yom chwin big fortune gold. Temo fortune gold tin. Wek ruam metedu ni mede. Mo fortune gold. Bino iboj me mills mia beach. Dok nuere doha mwara onye supermarket orke na mechokidi. Mo fortune gold. Ubedu teacher Bitco Uganda Limited.
3: Jesus Alive Gospel Outreach Ministries. Ikubele kanicha Crystal Lock. Kere la Gom Makere University Business School. Dia kelutuan jira choko jai chipan. Iyu wang trading center apaj municipality. Otia luongo wang gospel crusade. Jiri mera kur chake changwen. Burdua riodwe ma biro. Naka cheng chapir burdua bidwe ma biro mwakaman. Kunere chawa bongwen me cheng. Naka chawa chel me tieno long. Bishop Dr. James O'Kali Kwang. Metro's Fountain. Atuchu jiri ya tak. Gin evangelist Bruno Dume. Jesus Alive Gospel Outreach. Wer pake kakare. Joa mwetu guayo. Abiro Ambrose Lucky O. Gini kaka mori. Chatana paru mwai biru jenye boto tieno ba. Pien kop long kere tako ba. Biru kuri kome tetu ni mwai. O tieno ba tetongi kucha Kristo. Ape, wari jiri me wangi pekoni long. Opa, birimi ya gambo pole piri.
4: Otino ba metu piang wen long kari rimping a rom kwene meye nyo chao kere gonye re yura papat a gamera bed bedope endo lar bu Yesu Kristo mana chang joy second na no ha no hakeken imat beti ni maro mane mata mu jalu ko meti pelwa kunu ba tiu kere nadi o konyo jo apole tai gu gocha joga papat kai tikere kech kom wonya papat ti kuoni ikuri timara jo komuni chogo ti alor kom chogri manu goba manu bu wonya chatan tuwa po amore kom chene beru wonya wonya chi wer yele pacho ringi lar bu Yesu Kristo kunu wen wacha tina ha bud beti ni maro kai wur bor e changi pele kenye te do kure bongi ni paro tengira me beti ni maro ti ukede ti mata yu chora para chelti piru wa boro ame kubuni bie unu bora unu jua ame uol kede me yichu no ana biwe yu koru nuong beti ni maro kokoro tetugu e tetugu wede kokoro town council achuka ya e tutung peri e kato kabusa mea kokoro e te nungu yu obete chua e chime tutung cham atira na hapa jutunga beti ni maro pebet kanyi ku goj kede yela papat mwecha tira bod beti ni maro mewe ku lega lega muo ba ate chenge yini neno pingecha pol go chimi na manota bira bichi not a beer not a chel a bora bong and a yo cape not a beer bong and a wen a chel a bit a chel a beer bong and a bichel nyo bota to jiri Mr. Jock Peter in a manota beer a bor not a chel a deck a bor a bit a beer

0: Company Limited ja go yegi chimu kwa mali nora bira bira ngwen na ngwen a bichela bi cha bongwen a deka bichen
1: yolonga yambo na tarte kwa bach anangew ti nyonno bingi jema kun gi paparo kelwa amando ti kwa una bach chun boma kere yipinga papa rachere ti ni wan po ngey wuru amane romo gode kelu minimum wala tarte ti ni rete wuru kucha karagina penge pen ko bere ti group oro cha ko mon woni amola tar ko minti na bach man group me kelu jo kara chel jo ya amola tar o yobo gora duonga ma berinde piru a bir duwa bichel mo hani je bichel ye wan hotel cha ko cha wan wenna ken mo diku beru kara chel pe doy kel ko mi mo megini kera megini ma amola tar bineri o ngeyi ni cha kori kongwa eote kanyu guru ken wa kunjo watie ini ya molata amando ti nyono pinga boye kokoro te boke buje cheger kri division sa mwen longa tia pat municipal ya wuyi te biri wuya jena me beru karchen me onoro chin karchen gatu nuru me beru ba jo wapeni kri peka papa ta kori kongwa tura kri ngeye we ribu jomi beda yo maka chiling tutumie dek me be beru bin kri te kinyinga molata ti komi ya choni bina bina e wani de piru abiru duma bichele mohani magureta duma barudong reverend jona chucha mo gay chen samuela yago lobo ma boy nyankori Joseph kerenyira ma mola taramu nyomo gi to pinga papa bir wuno longi chogui ka cho banni atel programme rom MC bir solo mono do kuy na hande kopi da ya mola ta biru note wuru unyuru yom chunywa no chunguru kara chella go gina rerwa go chimbo won tom jaspa kerena ma nota biira bora riyo biira bora ngwen chella riyo biiro ambola taru.

Right, that is Bambo Leo. Mwenye chuma chala bea tuwala no. Chaka te programa upuru rwate. Chinyoni African music. Yuna beti ya hokano. Gnuruti ya time borikano. Achalo amut. Ramogoyi. Ino sena troki chim. Nambani. Yuna beti ya hokano. Ento miti kop gina meyo timere exactly. Reporting dokal lu gwakye nyo unilaro wanke nyo unidana mwode tamiti giri wiyamu mwono radio pe tola rating apalmi so mirikob gina menu timere temi yo LC1 moko kadi LCR yo ada day temi yo moko higinu tia titeni pe yiniputa ya ne wiyo ni okwando namba chimu meya mut tikere milar daga uni dan sami tikere yiringo yi ina sera toki sim namba nota bi rabo ngena chel abi chel not aboro adeg adeg ario nyoni 0791 60 8332 aja tunuko manu tibot ina sen so dini gina mata Anyangong itu apa pinga pola papat. Siapa tahu mungkin la yela. Kangyo borikanu kita well champ dia award kira. Siapa metu ngayo well champ itu apa pinga pola papat. Dia poi dia gomola dia dobo. Ti manu eno. Ti manu cagar kanu. Meti manu minteng. Olel bag. Yine metia mola tar mi wa nge kong kita wel chem te wot ke bor kan rang akila chel se wot wel chila di ka nyu agi te wot wel me chila di ni no se wot wel chila di kal kila chel se wot wel chila di mo go doga chel te wot wel chila di wo nga dung kat magi do ka do do wo nga ko te wot wel chila di bel go no te wot ni ngon aro ti woti dollar don way do dollar nioni chem je woti katu do ta kwa nyaranga ti chon kono no korena do temu kala yela boru pul ono jo do haranga me do ma bichen do ko andro wat poti uli de jo nare ko eto ba dit tuale no yob ka por ko beda ber be beda komi watch ya ye dikite

ako bene ko acha ko ko ngal lucha manono da ana cha khal lucha manono e kado wot kire nakh manono cha wa ngwen medi wodo ana ko bene apira ta kere yini bet kanono pe law radio ni ubinu wota manono ka o chobo yoba man e yora port matek do ana ko bene kana yinete yeno ko agamo chime mara mar yo de ga ngwen e ka ta dugo chen hanen ka kita yinwiti e kede keken kita yinu ka itie kede keken hen kitame atamoni miero atim kere en yen nono ichawani yene do yini bet kan nono pe lock to me jema pol to twal poti ye kan hobino nen atimi yore yore yore yore yore yore yore

and about Gunner Man and Matt Colin. Boy, my tech, a manokita menu tiaked any nonom, a sharp shooter, a where a chella make a yinny winyo, a fellow to twal. Don't arm it to near Cobgin or a chell, a cat a wicky kede, a manu, your tiernamen and a tinny. Kwa kere manono ginoro kiken ayin itiu wie malo tieni ikonyo nga ingo so nice, your body. Ikonyo nga ingo obao chuyo joy ulobo kanene itien kop amen ngeo kene Obama kwe dano itien kop amen ngeo kene wana do tieni wana fojin ka fojin ke ken mengeyo ni mirubiru bango kwe dano pingo manono kayini woro yotole manono gen puonyo jo kwa kerekere ni penyere dan kiyama openyo ni obango kwe dano pingo tedo gamo ni obango kwe dano wehen nge mare ukan we wot kipo kita do gen te gamo nyone utole te gamo kere eni yen nono ento obango tiyo kwe kwa pangamu wano ekate me jotiyo ilobo kan tiyo achan obango miyo dano el tij nono bedo ubedo kita me obango gifting kere dano en konyo nga toro ni nyone konyo nga ngo ere ticha yire titi you know chokola mweso vi chokola mweso vi chawa kako bo ni kob me tela ok tela tiyo chakhe roma ping nakhe roma malo chakko yel siya chiel yin na chale beru won koma chiel mesel loro ni keken mesel loro kom kakana yin tiyo no en nono ikonyo nga kere tela ni no en nono ikonyo kere ngo tijo oke na me kao uoro bore achalo beru elsi achiel nyo achalo beru chairman elsi wan adongo uoro bore chao kene ni tiyo mire ni uora joining amiyo kwa machalo mire ni uora joining force ngeo ni uchako mito elsi gire bala elsi achiel tayo uoro uoro kere malo duka yini uoro bore chao kene ni iti mito kwa balo na ya techo jin yin apelare amito chene Numaniti konyo dano kere ofisa yiniti yolde ngo ikonyo nga ngo kai yiniti mito chente alubere kere ginda me ngato orno tia miti bori eto yiniti yolde ofisa orno eto ngato kene dado ramo konyo kore ngato orno enundong petie kodo uketi chente cha unyoni chente yiniti dimane cha tedo beda pe eka ngato orno isha ukene tedong tedang dong nungo ni kire do chene pe kire ni kire dado yina kwero kero koni ena dong tedo kwa ule mando pa alare wekda weka weka ikonyo ngato orno Funa message Oja Tokola mweso vi Uli sniper shot shooter manu beru gina me atama ni kobi ichawani edong tieni kinoro ke kena yuniti tiyo mi ngatoro nyone kony ngatoro kere ginora yuniti tiyo no kaya ito inu ni officer ni anatia holding unyo ginoro ni anatia tiyo ame chao kere ngatoro ringu bore metamo ni koi konya ko kere kori ginone kony kere chunye doche we ngatoro no enare yini konyo no eno te bedu do wate nyi we en bed ngata me aromo luong nying me signpost ame di unkade utia wato kwana kwana ni abon ngade unu ngatoro kia pera mobeda tiye abon ngade ngatoro kia pera mobeda tiye Nero bang. Rama naha naha ba in chao kene anati ubedu kani yane. Anati ubedu kumi chao ni yane. Ngatoro nutia meo moldingam. Okay? Ngatoro nutia meo puonya ikarame anati ubedu ni abed kuri ngatame yani yini tiwi nyono eno. Nuti ngatoro tia me tiwa meo puonya. Adang uyadope wili kome. Tekido woro kakanori tap wanga doa kobo nye da kobo ni gina me neno anatia tiyo niye obedo pe ngade ngade yana ya ubino nga ubino mia angeo kori gina me ichawa ni atia temo ni yin kono kakane titi hiye no ikonyo ngatoro kere ginoro unyone yele meneno ni molde ngatoro mekelo kakana chao kene yini tiye ibeda puendini ikonyo ngato tijo amao duone otel

0: kwach ti jo pange ko ni dino kana cha i konyo ko ri ngato no i mole ngen na ber me mi yen nang ber wa chalo yini ya nyim ya te ki yen no ko ya chege chege i chore ko te ngatoro biru bori te ko bni ule ni ti na ni mom ule pe ko na ko ti ni ule an kum i pange u kara me jo churu ke ri chok kum ni na beru kum ma me kum ni na ara beru ni jo ko churu ke ko kar ni i cha i ko ri kara rom ko ne u nyu ni due ma di ule ton yin ni da put pe de rom ko ne yo kir no jo churu ke ri chok ton yin ni nu i ko beni ngo i ko nyu ngatoro ke nge cha yin ti ke re nu i ko beni ngo itamoni kadu dano no kori ngata yinde game kitino tidu adok chien itamoni romu wuko boningo unyoni nudonyo udok kere chunya ngo pacho unyo chien wena eno yae ok bada yola petie manu kai male malo wiki kaya kere kopi ikonyo nga kere ngo kere gina yini titi you know kakano kakena yini titi hiye ginaro kakena yini ngeo ikonyo nga toro kere ngo I'm not going to go to the meaning. Hello?
1: Okay.
0: How
1: are you? I'm
0: going to go
1: to the meaning. I'm going to go to the meaning. I'm going to go to the meaning. I'm going to go to the
0: meaning.
1: I'm going to go to the meaning. I'm going to go to the meaning. I'm going to go to the meaning. I'm
0: going
1: to go to the meaning.
0: I'm
1: Iye ko pa yini ko no ka handa no jo ado ana ko he ko mi halo be te la na te her. Jo ni en ka wore ko ko jo le ko ka mi yo ki kin ko ko te ko ka genes nga ta me te o te ko ka ka dana mo bari ko pe o mo kwen ko pe ai.
0: Po ma o tien ko
1: ko po wa ya ma te. A pe ma se re u je te nga ya ba pi.
0: A po e ma se.
1: Ana po
0: e. Ayo. Ok, ayo la petite, manu Maxwell me bapire. Apoyo. Atieba. Apoyo.
1: Avero Luca, ale zero.
0: Apoyo, apoyo Luca.
1: Parlo avero che ci riga per il locke, no. Anio ca che de che uire di un maho di una campagna. Avero voi.
0: Avuina.
1: Io ok, na me ba, mo ye tenni di office, ora me gena di online. Tadi buat yang bisner kita cek kamera kelar.
0: Atitane.
1: Kita cek kamera pengen dia bilang oh mio bau kita jadi normal. Eh ada kok ni aman. Oh bau ye umi betul nas nas. Ujung ini betul si cuba jalan ni. Ujung ini betul si kira dia kalau pasai ko. Ingat teruk jam ibu resmi ekom tali kom.
0: Atitane.
1: Tapi ini aku ni aman. Kene sama orang ni orang kira gini terasa.
0: Atutane.
1: Ngatur aja ni kau orang no, elar no kau konyo, jurnyo dongsi. Kene ini kau elu aja kau elu aja tinggal cuci pas.
0: Cuci alda.
1: Okey sebab ini pasal kerja saya tu mo. Pede cua ngatur si kalau borang cok kami mira nanti karena ini sih, ini kau elu aja ni pergi kono. Mungkin kau ni jauh dong, kau ni ngatur mira piu ko.
0: Atutane dah.
1: Jauh kene kau mira fat kono, bapak mira endro. Juru guru orang dia dah langgar. Luar biasa sih departemen. Di sekarang departemen awak nanti yang mesti uji cuba ni, wah. Di sini okey, nampak uji ni. Amek ini jilid departemen awak ni, nyutai tolong departemen awak ni. Kita beri mereka menguji awak, wikor wita awak lagi ni. Ia memang orang itu kan awak nanti ya ni. Entah ini aku pun ini orang yang jalan di berapa. Kalau jinak baik tiupa kerbi atau kalau ni nak dong ini pewa, tapi tu lupa nanti juga kafe gua kau ngantor nyono kat sini.
0: Atetane.
1: Beri uli juga cok. Oba ambil gumba.
0: Amen ba.
1: Waktu kaca mepor ram.
0: Acho ba.
1: Iyo.
0: Mota menano.
1: Amota tak.
0: Acho. Okay. Okay. Aja la peti. Agamo acian la kene leh.
1: Eh kafe.
0: Awi.
1: Apoye program.
0: Apoye wini dang.
1: Tobias kenyani.
0: Apoye Tobias.
1: An mo. Tige mo ka may jam or yung iya pian no ma kien dano mo ano mga niyo. Yen ka dano yi te mi ibero nga tor dano no no dano may no poyo na.
0: Atete ni.
1: No ma hakere u tutual bu. Kado dano mo ro yi ho lo hata cha ko duay na ikon dano no. No miyo an pa beri kwa ba.
0: Atete ni.
2: ano ti keria den wa cha wenda ta kekemo
0: atene
2: ageni kai ni dawai musara to
0: a joba
2: aman andu ago sim ko tele ni wa keri na mane ti bora
0: a yela pe
2: be me wa ma ya bi ko bi ja
0: a ko por pe
2: ka po ido ja
0: a po ya
2: e ya
0: okay ok ayela peti a poe ritual a donc da ki moro manono pa bi dek e ka te a ok atikere ya tai mi ye kan atikere ya tai mangatoro kwa la ko a manen yene a manono ba en mar electronics a menu ti e manu yo lera kanu a no kwa la don a manen ya me kayini la nyo dan a manen da binu kwa lu ko a manen manu keta menu ti e yen no en to ba en mar electronics no ti e manu yo lera kanu a manono chegeti to alkere Japanese motor garage manu en charro a jamme me ma ma du chu te ki yo genara me kwa a kope ko match yini wot ko nasham nungo wires no tie ku no nungo wires no ku ne long no tie ku nasha nungo manono chime ku ne dosho smartphones kare na tino ni do no tie ku nashe ku ne kala mor ke na yini tie meto no tie ku nasha e ka ka da yini meto manono papletas manome tenno pini ene me don kya kena dan ka don duogo do lelet yiri ruaxo ke ken kay ma ci tedde yo kay tepanok aya pite wala nyoy meto chai meto me mato chai gene me tenno pi me chai dusu manono tie ko nasha do yiri wot ku nuno yo manome yo lera ku no ti ci metu tum cham opposite manono o and o cushion services manoka ko yo cushion me opiki ene no tie ko nasha mo da kon sam manome o and o cushion services.

0: gima pire tek loyo in sex in marriage
1: iwaji lok ma wana I koni ya chuli koni luo gina pe waloko kama
0: lenga ya kama
1: loloka ulo kiloka eto wana chuli pe waloko
0: eno pa waka wachara kipachoko wachara la bany bany bian pe kifonyo wa
2: so gina kiloni sex education
0: sex education pere iluo kiwai gina lik gina pe kiloko enta jomati winya kombetine gina pire teka inde ade inki nyumi o kikero don kiri nyuma chuli eni nyom lao nyuma lu When your wedding in taking you me don the first thing is sex.
3: Tegi kan kong. Ingegi ken kong en no ko iwacho gino mama be. Iti loko mama be. Scope ko sex education, ko sex education ngongo ginene. Ofwen kidano but sometimes no ne jotika jo bero yele yetek twala win radio. Mi jomu kenne chaki kana tek apelare. Jomu ko chako loki kana tek matek win radio. Ento, school epe, school pa sex pe, mekone ponyo sex, kone ko sex education, what. But inuni jomaru ko bukai malo kere, yini malo winni botu warni. Kaya mitu, ya ber tuwal. Ti grupu, ti kane nome, tite jo, tie kano jo beri, ye kano grupu kegi. I grupo inero unya pero carcel que apol mo mona no tu berme gi ken gi kai mo lang no ta che ko en copy en ye kunasha so ina do kai ti beri chance beri kuri grupo eno ina de voti me do ken ngeti nu shinu kunasha e ka terne no kira ngo me ina ro improving carcel kede kana ro me no pete wata ber wo fe ke experience me no ini bero no ngi bot worni kana no mono ngo me no tikano me radio but yin ne ti ok kana apenya tieni ka wan tu lo ko kom sex me wan put po ko ginor ken ye kane ne yin mi te ko yin go shim te mi wan ge yo yin ni a ye ni ngo ka wan lo ko sex yin ni a ye ni ngo kita yin ni a ye kere kon ko mi wan nge ka ro do yin do yang o ye do nga ber win ready di wor tin ni nge cha wan ni do cha ber cha me mando chame jadondo chame jadondo me ka wando lokando no to lokel jadondo ngame ya jadondo copy mira what get here do in radio so yela petie ina menoti okano ka ina go isim bedo nyaho bedo cho ni bedo daho ya bedo wobi meno tie kirmo apar boro dong malo ino mi wange yo kita ina nyang kere dio nyang dang papat penga nga togo chim kana yinte chako nyero nyo kob ginoro kwa wupe nga eno kob munu lang lukita eni niyankere eno wanu tu mojo kita ngo kawame ka yini winyo kitabu kana jwane menente ya leyu loho yekani yene kopa sex koni sex education jo pe miro punya tata lokale